om gidi efri babia e wasenka wadesheno. Edi kusisi enema bebre so. Enipa bebre e ton omu kra ama waseye. Adinta womu nam e kwain bisua. E ya wase e sa kwaino e di eni jebeba. E di eyempeje ebe yuya siyano. Na edi waseye e ya bre. Aya brewo, nenso

0: Amen.
1: Amen. Sawa sana wajina gate na no no. Ayaman oda se. Se wobi ba na na waya rasta pamono. Uhu sister no wo bana se na tade e se no eyetietia obeyi sofo na hwo ya suma no he pamono. Into what sana so ampa. Oba ahade ye fa we se e se ma ho. Kwaye ohu ye. Na sofo dwuma no ehifo nti na yeye. Asempa ka no ehifo nti na yeka.
2: Asempa FM.
1: Pamono. Wo sana wono wo pamoni pa no. Wo ba ampa na tade e sini na se gan.

Kwame Owusu Facebook Live. Papa Kwame Owusu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frɛ me. Mhm. Ɛno se tɔfo. Me wa brabɔ bi mu. Ah, me bomma ji se me jam ntumi nyae. Wɔse wɔnya sika ne de yɛ ɛnsa ɛnsa. Ɛne cigarette. Wɔse ɔwɔ tema ɔtie yɛn. Wɔse ɛnsa ne cigarette

Ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka ba ba ya sa ka

nneɔma biala ne ma fam ayɛ ahoyɛyia maa ɛwurade kasa obie nano ɔma ne sa so sɛne ɔma ne sa so ɛwɔ misimu so ɛwɔ misimu no ɛma israelfoɔ nya kwan twa po ɛwurade ma yɛ so ɔma ne sa so ɛwɔ yɛ abrabɔ so ɔma ne sa so ɛwɔ asafodie mu ɔma ne sa so ɛwɔ yɛ adwumayɛ mu ɔma ne sa so ɛwɔ yɛ awaleɛ mu ɔma ne sa so ɛwɔ yɛ ma so ɔma ne sa so ɛwɔ yɛ namoto sɛ ne ma bɛyɛ biala ɛwɔ ne sa so